0: Jesu to se mi logo lo se mi daada gbogbo eyin omo Olorun ni bo le wa e dide mo fe kan mama so ajo mo so po ni e wa mo rin lo waju e mo gbese lo si waju bo se nlo yen lo nlo se pekipeki pelu ore angeli apinre bawo eyan se nsun waju be ni osun aye won si waju golo nkan ni gbogbo wojo mo so e kan mo so ni thank you father thank you lord oh yeah thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you we forever praise your name ati jo so yen ni igba mewa e ja wa jo ki hallelujah nla mefa wa ki hallelujah le lo si waju wa ki lo si eyin ikan ojo kan ise agbara ni baba mi ologun ajo bo nse oni lawe wa di number 6 somebody stand up and shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah se le si ogo meji pere ogo ogo gbogbo eyin omo Olorun bo se lanu to ke hallelujah hallelujah na lo mo ba won ke idunnu ni o mo subu lu ayo fun yin in the mighty name of Jesus Christ bi ogo se nje ti Olorun ola ni 77 ni agbara eni to laye atorun gbogbo awon ipele orisi awon eyan meje ti mo fe gbadura fun si marun oni ni ma si die emi o wa Jesus City laipe yi gba ti o ba se die si woli odegun le o de Jesus City kini kan da mi loju ko si bo se mo se nta nse to ni ri testimony ta ri enikan ni testimony wo le ri a ma mo pe won wole le ri oko kan bayi bo e mu ale gbogbo eyin to je wi pe e tin lanti won pe ni delayed you experience delay there is going to be deliverance from slavery itusile ku ni owo imunisin osu ke wa ni Oluwa ni ka gbadura fun gbogbo awon eyan ye and a se ni ona to yato omi 77 pelu anointing or 77 ta fa awon eyan lo feli o wa ni ki nbu sinu omi tori Wednesday akoko ni agbara Olorun Wednesday alakoko ninu osu elekewa ati bere igbowole oni ma fi gbowole gbogbo eniyan ni Jesus City enikan ni se impartation ti bere na niyan ati sidi e na niyan lai de na penu lagbara eni to ni aye atorun ma bere si gbowole awon eyan lati ola lo bo loni gbogbo awon ti won ni delay nipa tomo bibi tabi nipa marriage awon ni ma koko fi sidi ni Jesus City I will pray for you and I will lay hand on you to ba tun di Wednesday ma tun gbowole yin bo se wa ni bibeji yo se seju mi iyen one gbogbo eyin te ngbo Olorun gbo fun omo bibi e ngbo Olorun gbo fun oko nini ajo wa nbe loni 6 ago mefa gere oni majemunu pelu 6 iyen ba number 2 gbogbo eyin omo Olorun te gba Olorun gbo to ngbo mi to gbagbo pe o fe travel ajo wa nbe ni mu passport e dani is going to be wonderful by the grace of God by 6 gbogbo eyin omo Olorun to je pe o ngba Olorun gbo fun ile kiko ajo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun to ngba Olorun gbo fun igbala hanhan you want to be born again iyen ni genesis of the whole thing ajo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun te ngba Olorun gbo fun itusile ku lowo oko emi mo ti ni ma gada won ma tun bo sori facebook ni ise lagbara Olorun ago mefa abo ha a mo nde nkan wo o le die o le ku o a n se bebe o lori Facebook, YouTube and TikTok. Ibe mo ti n fi nkan kan ti mo yan nana a tun se wu e laaro yi. Awon ti an wo ta na elomi ni ki mo n gbo yi. And tu asiri ni o. So to ba ti di 6:30 e pade odekunle Epaphras lori YouTube ati TikTok. To ba tun di 12 a tun se prayer wa bakan na. Iyoku tun di 6 ni role. Ah! Inu mi si n dadun. Gbogbo eyin omo Olorun te gba Olorun gbo fun owu oja to ba gbagbo Olorun le fun o a ti jo debe ni 6 ni role yi ni Jesus City. And igba to ba di ola 7-7 ipade agbara wole de nto ba imu wa bere lati ago mejo igba ti o ba fi di owo 2 ipade o ti wale igbo wole alakoko niyan ma da omi 7-7 lagbara eni to ni aye atorun ma anointing oil 7-7 oni ma fi gbo wole mo gbe ni ti ba nbe ninu ipade yen pelu iranlowo awon pastors ajo sise yen ni enikan ni ki tun ni nkan ti o sele ni agbara olohun gbogbo eyin to je wipe e wa ni akata awon emi to mu aye re hagaga. There is going to be a judgment on every pharaoh, gbogbo pharaoh eleyi to je wipe o mu aye re nsin oje olo iba so gabi ise ni o fi olo. Anyhow gbogbo nkan yi nikan ko ni oje giso nikan ni oje adua fun fifoju sun nkan mi to nbo. Online in waste ya koko. Eje ki nse bayi. Ese bibeli wo mo fe ka. O nbe ninu iwe Zechariah chapter 8. E won ti bibeli so ni verse 19. Oni bayi ni Oluwa awon omo ogun wi. Pe awi osu kerin emi ati nla jogba. Ati ti osu karun ajogba ni. Awi osu keje ati igba seyin. Awi osu kewa. Eleyi na ni number 10 to pari awe be oni yo ja si ayo awe ki sawe lasan asiri ni so mami egba gbogbo eyin te ba fi ayo e wo nkan tawon eyan so engineer e pe awon eyan wa ki ma mu leyo kokan ko le mo to nbo wa ba pade loni atola ni Jesus City ona ti da o ko le sodo o ri pe mo so be.
1: Oruko mi ni ini Oluwa ti Oluwa ni mi ni last year I miss
0: ni yin last year
1: fun be dey last year but this year I'm now misses
0: eti the misses iba
1: yes ni last bo ti ma follow program in 2021 so nigba e neighbor mi muslim ni oloko night be ki ma gbo program de ngbo nigba ye ma paro oruko mi so emi bo se wa ma pade awon yan gidi awon to wa la abroad mi pade awon yan yepere Thomas wa ye Thomas ra bayi won kan awon ise mo to ba du me last 2018 o wa so mi pe mo nice o mo ma dura gba o sugbon mo kan su oni
2: ah
1: wa ni nigba yen ah iwo olorun o si nfi mi buwo mo se be si follow program yin so wa ta ba si orisunbare last year ta be si won omi mo wa be si bo se mo se pa de si mo fe fe ngba yen o si nba mi so. So mwa se be si won mi yen aso si mwa wonjo mi wa ta ku mi mo wa tutu di dey sky
0: ngba te duo won gugu ro mi le yin lori
1: mi o lo mo to wa ye mo ki ma se o wa se si mo wa wo yen mi wa fo mo wa drive ma fi si wardrobe mi ngba to wa so ko fe ri mi bayi aso mi wa wo lo
0: ah
1: mi pe ode kule e pa fast ti relationship ba mi ode kule pa fast ati mama mi ode kule pa fast pa de ba ni ero so ni subordinate ele si mo wo nu e mo bo ni subordinate o o bodo mu wa si imuse won wa ni birthday last year mo suku de bi bayi ni ti me wa njo yin gan e mo ni wo kikin wa daddy nigba ta wa mo a je ni yen o so pe o gan wa suku ni pe ti mi ba fe ohun ko se to ma
0: se eni yen lo so be o ni te ba se ke
1: ti ba fe ohun ko se to ma fe obi gan si gba gba yawo e ti late so won obi si gba gba gba be mo se ni baba yen gan
0: se eyin o loko ri ni
1: ayi long story da
0: kama benu bo e mo ja tenu bo
1: mo baba yi mo so bayi ma ri e ma so fun wa pe kama ma fun commonize eyan mo si ma pade baba yi se yi gbogbo nkan to ye ki ri gan ko ye ki fe professor ye mi school sat ti mi o ti e gboyibo rara
0: ta lo nton
1: professor ni baba
0: eyin si re
1: school sat ni mi tu gboyibo dada
0: e gbo ebo
1: bayi baba ni mo je wa pade e bayi mo be si o ma fe mi sha
0: la olohun fe yin
1: olohun fe mi sha si pa si pa bayi fire by force mo ni olohun ojisi igbeyawo gbọdọ asi mo se
0: eyin na fe fe
1: be di baba mi
0: bo na se lo won fe yin
1: na wa taku si
0: na fe fe
1: igba ti won pade eto won ro won okunrin mo ni won ti disappoint ti pe ti pe
0: eyin no disappoint
1: mo ti won
0: mo nbo a nde ni o
1: wa disappoint won mo wa ni
0: o sa fe yin
1: baba relationship was 6 months
0: le vi se
1: mo de se wedding
0: o ka mo re lo
1: yin 28 last year
2: December.
1: Last year, 6 months. Last year, we should birthday, we should wedding. You have to birthday here. We want to see the so we wedding here. We want to do it. We should wedding here.
2: We should wedding.
1: We should white wedding. We should give me some money. Baba, my first okay. Bye, Tori. You need to delay. Yeah.
2: Kini age?
1: I'm 52 then.
2: 52. Let's say what?
1: Ben.
3: No.
2: Say, as a church wedding.
1: Me or Sherry, sir.
2: Eh, Sherry.
1: Sir.
2: So, where one more 52?
1: Wedding.
2: Where you were church?
1: Okay, bye.
2: Baba, you let me be a cobifu. No, be Mario. Nice. Hey, 52. He can't look on going yet. I don't love me, bye. If for me, o dollar. But when you are alone today, we are worried to do. And I tell you what that like ye. A go alone for a year. Your set. Jesus, Muse. Jekieto, ati ero to nefunwa. Yo wasi, Muse. Luruko, Jesus. But when you tell me, Bomila, good news, you can love, boy. This is Ember Month. You will have testimony. Bo, but in the deja. Bi won na ba le gbianju gbogbo eyin omo Olorun ogede ti won fi ndin dodo la fi break pelu eyin meji laago meji osan loni ma bo sori Facebook ni 6:30 bayi to ba tun di ago meji la ma tun bo si e to wa daju oni pe oni atola na ni ma fi soro re majemu gbogbo eyin te ti soro re majemu yin e lu opportunity oni to je ojo kefa lati se gbogbo eyin te fe san re majemu yin iwo na lu anfani se ti e se tawon mo re account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole e lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank in here Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number church ni mejeji ten wo yen e je won fi gbogbo enu so fun omode atagba igbagbo ni ebeli fi iru ebo to san ju ti keni lo bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu gbogbo igba ta ba ti bere awe a mo fi gbogbo ti mo ra won kan to je pe every day ti o fi pe 7 day ni o mo ru ebo ore majemu bere lati 2000 lo soke awon mi san 5 elu mi san 10 bi olohun ba se bless eni bo ba se yi o si ni ru ebo emi lokan engineer e ba n pelu mi
4: oruko mi ni otunba dapo ogusetire lati ni ilawe ekiti
2: ilawe lekiti nice
4: iyawo mi oun lo kokon wa si 77 odo ikoyi nbi lo wa but omo ijo e ore afefe ni mi gba to wa dodo mi to wa n gbo program yin o wa like bo se n wa lati ekiti ni lo wa advice mi only daddy only ki ma wa si 77 mo ni 77 mo no se gba ba e wa wa kan wa gba mo ni oke mo ni ma ma wa bi omo mi se pe mi ni pe daddy on fe kin wa si UK
2: o ni omo yin pe yin pe ke wa UK
4: yes bo se ba n gba passport ta sa se mo gba passport e mo debi mo de ri gbogbo testimony awon to n gba visa tan gba gbogbo e okan mi ni kin buye pe bi
2: o ni abuye pe
4: mo bu mo gbe leri
2: e gbe leri passport
4: mo gbe mo ni olorun baba mi papras mo ni iwo to se tawon won se temi mo ni mo gbudo gba visa kia mo se ise ni e mo tun so mo ni Olorun baba mi ojiji mo fe gba promotion ki to retire
2: aish
4: mo lo ni alenesia mo ni promotion mo fe gba ba se fun mi ni interview note ni pe promotion interview o da monday to nbo ba se fun mi ni visa ni
2: won fun yin ni letter interview fun promotion visa yin bode
4: that mo se gba awon ni lara won sakabakabakiri
2: won mo sakabakiri
4: e baba e ti gba baba e ti gba visa o ti gba se kinika kinika omo mi oni won ti gba gbogbo pe mo fa lo si ilu oyibo mo ni nkan to ri mi gba niyan mo nlo
2: kini ada yin do ebe mi bi ma nlo ni isin mo gbodo mo kipe pe pade mi o e pade mi canada o on the time o nbo o won obi ya je won da
4: mo ni baba me pavras ko le gba pe kan kan ko so pe ki ma lo si bi ti mo lo won ni mo ma lo ni ale nigeria mo ni baba me pavras o wa nbe
3: e pade mi nbe eyin wo le be pade mi uk se ami pade mi nbe awon won canada pade mi canada
0: nice lokini baba kan lo tun gbo ti eyin bo se ngbo teni eleni testimony is contagious in nature o le gbo teni kan ki won mo gbo ti e na ewo ni e mu passport yin dani be ba nbo o le wa wo moto ni bi church ni wema church ni o lorin jesus city ni o gbe ode straight o si le wo ni gbekola jesus city ni o gbe ode straight e wo jesus city lati mo kola e wo ni wo road e wa wo wema church ni be ba nbo lati gbogbo ona lesha osun ondo be ba ti koja ikire die eni iyana ko yi le ti fe so jesus city le de yen ona ti e da eje jesus ti wa loju ona won ti clear titi gbogbo odop yen ko si ntojo ni agbara eni to ni aye atorun gbogbo eni ti nlanfani ati gbo mi didun lo sun so loni atola mo gba olohun gbo pe iwo lokan iwo lokan e kigbe mi lokan mo so tele in ti nwo okan mu passport e dani na in ti nwo okan re se in ti nwo okan re ni in ti nwo okan re da gbagbara in the name of Jesus 77 ni ma ti fun yin ni anointing oil aita anointing oil 77 let go mi 77 e kan lo mi yen mo jade losu ah olufe oja eje nse bayi engineer e pe mama ina
5: adeyele florence yemi si mo wa lati ilu eko
0: eko le ti wa bi ma
5: be ni sir eh igba ti mo wa si bi baba so yi pe enikan wa nbi ti abiku yo lenu
0: ti abiku yo lenu eni su se fe sunkun ni ewo le fe se nu mejeji
5: testimony
0: e fe give testimony ni abiku si n ye yin lenu
5: be ni mo baba wa so yi pe eniyan ori ko sun o ti gbagbe pe olorun le se
0: e je nkoko bi yin question se abiku yin eyin lenu
5: ben
0: omo melo lo ti ku lo yin
5: meta
0: ti ku melo le ti bi tele
5: ko si kankan
0: ah e to mo odun melo
5: 62 ni mo lo bayi
0: so mo wa pe jade
5: won wa ni pe eni ti isele yen sele si pe o wa nbi pe ti o ba ti ju pe ko bota mo kokko joko mu ni ha o ni baba ise wa ri nkan to wa lokan mi bayi mo ni mi ni dide jare obirin kan wa wa nbi o wa ni omo ile ife lohun madam e de bota se bi nkan to se yin ni ah mo ni ojojumo na peru kan be yen mi dahun won jare o wa ni ah e dide awon eyan ti dide mo kan bota ni baba wa so pe eniyan se wole nisinsin bi pe olorun ada lo ninu odun looto looto olorun de da mi lo igba tolorun dahun mo wa lo so hospital won ni won le gba mi gbogbo hospital ti mo lo won ni won le gba mi mo ni ha e gba mi abi ki soyun lo wa nbe ni mo wa lo si general igba ti mo de general ya won iwe mi lele won wa so yi pe ah kin lo se test mo se test mo se scan won lo yin wa nbe ah oyun ke gbogbo hospital ton ti tele won ni awon o le cope pelu age mi mo ni
0: mo o le cope pelu age yin 61
5: igba to ya mo wa ni pe e ma worry mo wa baba yan wa ni pe kin ma worry o ni tin ba ti debe kin so pe 55 ngba ti
0: won ni ke ni 55 ke yin ile
5: baba nkan wa wo bi pe se ki se pa imparo mo ni mo paro sugbon eje so to bye bye baba yan ni kin ma worry won sa gba mi doctor kankan de ni oni madam ki lo se yin e se yin ma fine o mo ni mo loyun oni oyun wo ni mo ni mo loyun se mi ni osun mejo mba ka so mi soke oni ah oyun ma ni looto o ni e ma worry nkan to kun wa me ni pe e lo fi wa ya e si bed bi mo se wa nbe ni e lo didi osun meta
0: osun meta won fun won ni bed rest
5: osun geta ni mo to bi omo na gba ti mo to wa bi won ni omo yen won ni ko tun se dada won ni a tun lo osun kan won ma fun labere osun kan omobirin yi n to je kin gbo mo fun ni wipe ohun lo ba mi kaakiri gbogbo Lagos state won ni wa kini kan ohun lo moruko kini yan mi mo won ni tan ba fun omo yi pe gbogbo abere tan ba fun pe ko ni egbo to ba wa lara e ko ni jina obirin wa bere si ni wa kiri agbara ojo tun fe gbe lo ah mo ni mo daran gba to yi dojo kerin mo ni ah e gba mi se ba ni mo ti e bi mo mi ti e ti ro mo ngan soju mo ba lo mo ba jide loke to because ese mi mejeji ti wu mo ba lo ba won
6: 61
5: mo ni ejo eni kan bi mo bi won pe ni Mrs. Adeyele omo eni mo fe ro mo le mi le niyan oni rara eni kan mo ni aburo mi le n to duro ti mi obirin un lele oun lo je ki ojo eni se se ati baba e ba mi dupe lo baba pe won se o omo won ni
6: se first born yin re
5: first born minister
6: ki lo ko mo
5: mo rayo
6: ah
5: po senti
6: mo rayo po senti e wo mo rayo bo se fine let the age of 61 mama eyin na sugun se to to ni
5: be ni sir
6: omo odun melo leyin
5: 59
6: oh won to ko ya 61 na ni won la won ko ti mo so wi pe eni yen sese dide ni se enjoy won ni ti n ba pe nkan kan jade lenu mi mama se bere mo nse e le po to bayi ki olorun mo wo yin lasan e ku orire mama yi awon kan grandma lo bi mo yi e ti won kokko bi laye won na wo e bayi Oluwa ni awon 3600 nibi won duro si won si mo feel e pe ofa nbole ofa mo serere so ware nto duro ti oni wahala wa ke pelu gbogbo agbara to ba si ti gbo ti agodun gbangan ko si dale eno wo yen wa yi eyin kan be to je pe ofa ti nbe lare ofa mo ran lowo ni ora laanu àwọn àjẹ ni wọn máa ṣe bẹẹ wà kí pẹlú gbogbo agbára yóò fà lára mi lórúkọ ọjà ọyà jáde lára mi ẹ jẹ wọ owó tó lè sọrọ ọyà gbogbo ọfà tó yóò jí o ṣe nítorí ọfẹ wáyé wá ṣe ọfà tó lòun ò ní jí o sinmi ọfà tó lòun ò ní jí o lọ mi ò mọ ibi tó dúró sí nínú omi àtẹjẹ rẹ lórúkọ jésù ní olúwayé ti jẹyẹ. ṣé ẹ fẹ́ bí sí.
5: bẹ́ẹ̀ ni sà.
6: ẹ fẹ́ bí sí. ẹ lọ kúnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn pẹ̀lú ọmọ yín ó ti pósù mélòó báyìí ẹ tún bá mú wá. ẹsẹ̀ yín ò tí ì ṣe ẹ jókòó báyìí ẹ jókòó ẹ mọ́gun wọn lẹ́sẹ̀ yẹn gan ìṣe dáadáa kí ẹsẹ̀ yẹn kó jiná kíákíá ọwọ́ yìí kọ́ gba agbára in the name of Jesus.
0: Nice. So tó ti gbọ́ ìkan tó nìyẹn ìdí tí ń jẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ sọ fún ọ tí mo fi ń gbé gbogbo tí mò ń gbé yìí ò ní kí n jẹ́ ó di mímọ̀ fún ọ pé ìrètí sì tó ń bẹ fún igi tí a gé lulẹ̀ bó ti ẹ jẹ pé látọ̀sẹ̀ tó kọjá náà láti ń gbọ́ kan òjọ̀ kan ìmí ló tún gbọ́ yẹn ẹ wo ẹ jẹ́ lọ Jesus City ọ̀la ni 7 ìpàdé májẹ̀mú ni kò sí gbogbo ìpàdé 7-7 tí ọlọ́run kì í sọ̀kalẹ̀ nǹkan oríṣi méje ní kó bọ̀ lọ́tẹ̀ mọ́ dákẹ́kọ̀ọ́ mọ́ sunkún àwọn tó ń bẹ náà tó ń gbọ́ tẹsítímọ́nì wọn náà gbìyànjú ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ sọ rẹ májẹ̀mú yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbàgbọ́ tàbó ní ọrẹ kan tàbẹ jẹ kan bẹ tó fẹ san tàbí ìdá mẹwàá ọrẹ májẹmú bẹrẹ láti 2000 kí n tó mọ lọ sí facebook àti youtube ẹ lo account number yìí ó ní kó àwọn àyànfẹ mi jọ jẹ wọn fi ẹbọ bá mi dá májẹmú lẹyìn òní àti ọlá mi ò sọ fẹ májẹmú mọ ìyókù tó ń dosù mí account number church ni 1966-36-38-73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ó gbé jáde bí èèyàn ò bá wọlé ẹnu eléyìí 2017-4290-47 2017-4290-47 Comfort Life Mission International ni yẹn náà ó gbé jáde First Bank Ayoni gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni da e wa kunle mo nlo sori Facebook ni nsin YouTube ati TikTok ni 6:30 o dekunle e papa mo be ni ke ni church to ba di ago meji la ma tun wa nbe ogede ti won fi din dodo eyo ko kan pelu eyin meji meji la fi break olufe so ngba we leso ko le ba si so asiri awon atayo ni e lai ni waste akoko gbogbo bi ti e ba ti ni anfani ati ma gbo mi e kunle gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni ateyin te mark wedding anniversary mo nawo ki oluran lowo ko dide fun o be se mark birthday yi tabi wedding anniversary yi e lo kan alaja ti oni gbimo ko to wa diwo yi next year bawo eyan se so testimony be ni won o mo so in Jesus name happy birthday long life and prosperity mo gbadura fun president ati governor wa e ma tinu ogo wonu ogo in Jesus name it is well number te share testimony yin sire 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin